chingono ngono watamanga kuna kasunga kuna mama ndio ngono nga dzemwa ndini dzemwa mbakhala iyo ngona pana anthu dala ndipafuna kulithopola anukatika khausha mwali ati ngona anthu alipopopo ndipanafuna upepa patakamiza nge pandula ngongo sakula ndiwa ini ndatopa Tikana, unatikana vyako ngo tikana kachia. Topo, topo, topo. Anto kama achaka, seka ini. Sidape. Mwadini bakala ini.